usho tyo baba usho jaya lapho na ke uMenzi uvuka mabizela ngalesikhathi kungu 28 minutes after ihora lesibili ngomvulo lapho na ke umhla ka 15 yakuli holiday ko thishela nabafundi ngizwe ngandlebenye ngathi balelo nkabi abasebenzi usukwini lapho na ke lanamhlanje ufeza uthe sengidole lapho na komunye wena wabaleka nenhliziyo yami wabaleka nothando lwami unhlozo mvuka kwela uthe lapha na ke zinyanya zami khulumani ngivikeleni bo wezinyanya zami kungu 29 minutes after ihora lesibili kunjalo njengani wethu kunjalo njengapho ke ngasekhaya umvuka ngwenye lona awusuka ngizoba nawe until lapha na ke ihora ke lesini umvulo uyalaza udaba mikhona intambo kazwelonke ngale kwelesithathu ihora uzawuvusa amadela abuthongo wavuse ngengoma othandwa nguwe wavuse ngengoma oyizwa wena ekhaleni ngale kwalokho ungakhohlwa njalo ikhona ingosi lapha na ke isiqiki samajongo nokuyila ngisuke ngihlezi khona namaciko ngisuke ngi-interviewer lapha na ke amaciko ngale nje kuka half past ke 3 ikhona inkunzi lapha na ke inkunzi eminyama nomculo omnandi umculo wemvumo ya Chaka ngeza njalo nje kumvulo nguvuse ngento ekanjalo otherwise seyivela ikhona iposter ku Facebook yahlukene phakathi imbono lapha na ke ngokuboshwa kuka Jubujubu lapha na ke uthe mbono Jubujubu lo thululo uhlelo yajola 99 kumabona kude kuthiwa ke oboshelwe lapha na ke ukuthumba nokubinda dubule lapha na ngesibhamu esidlangalalini kuthini uPaula kwakho wena ngokubanjwa kwakhe uJubujubu uzovela namhlanje enkantolo lapha na ke Jimistini ngithi inkantolo ephakeme lapha na ke kamantshi akuyephakeme kamantshi walapha na ke Jimistini osukwini ke lanamhlanje indaba engathi thinta lapha na ke owesifazana uzwana lapha na ke noJubujubu ngathi ke kunomshayeli ka Uber ngathi ubekade ke eLand intombi kaJubujubu ngoku request aphela kanti hayi khona uJubujubu ngeke ayizwe kahle leyo ndaba leyo wagcina ke seshova lompemu ngegoshova esemshovela emotweni wadubula futhi ebhekise ngakuyena ngenhlanhla ke angathinteka lompemu wabaleka wasevula lapha na ke ilona ke icala 0687649969 bathu abantu soke siphumule uwajola 99 athi sihlupha lompemu uthini wena

sikati bakwethu kulokhu hayi akufani bafundi yazi khona babe ngayenza abafani ukuthi nje yini hayi angeke ngutsheleke ngempela ukuthi ke kwenze njani lapha na ke kuyona bafana bafani ukungaze thembi kodwa nakungangena umahopa lapha na ke no apolisi bayeke indaba ka 532 cha kube yi 352 hawo ikusethe okunjani ukusethe okunje hey madoda ayi ngiyaqalte nje mina awu hey bo nangu hyuko bo ezo sigile kuhambeni awu avale nga 5 yonke asathemba ukuthi ke ayazoqala ngapolisi abafana abahluphayo abafana abasheshayo rinelwe ehhena awu

0: kuphela eh chef kaNgwenya usiyalo efiliti ake ngivuse nje wonke amadela buthongo ngengoma kaGadla ethi kaMateme egcukama bayawathanda abantu kwesiya lapha efiliti mfowethu ngithemba ukuthi ke uright ngithi angiyifunde ngirecognize ngoba indlela obhale ngayo ikhombisa uthando ukuthi noma kungavimbana kodwa ngizoqhamuka ngenye indlela uzoqhamuka nge SMS lapha na ke ubani no usiya okay right wathi yangibhala SMS ukuze emsakazweni nambabona ukuthi ke ngiyayithanda lento eyenza kalakho shemfo kamtimande kubingelela lapha na kubakhuze njengangishilo ukuthi ke kuvuka amaciko kamasikanda ahlale amamele uhlelo isiqhi saseAfrika mtimande ngiyabingelela uyaphila mhlonishwa esteshini esikhulu inanda iriyajepon 4FM ubingelelwa ubakhuze umfana udabuka phansi ejozini kwamhlabi yalingana kwaphaweni isigodi ngiyaqinisekisa ngiqinisekisa nganazi lapha na ke nganazi izinsizwa ezintathu ezenza show ukuthi ke ezidela ngisho ubuthongo bazo ngenxa yohlelo lwakho olungaconsi phansi ubiza lapha na ke ukhathalani mkhothi ngubane abize lapha na ke kubuza koni mbu lapha na ke athi nje abayizela mani zasemsinga top besavala ngodanu usithembiso mpontjane ongumagcina wakwethu ngengoma kamashwabana so sindwe ezinyawo mfowethu nabangana kwemfoka abanini na ubanilo akhona number D lapha nje bengiyibona manje umthovoliya hayi kubuye kulunge mfowethu nenyanga yasemsinga hawu hawu zolongibona inyanga yasemsinga lapha mfoka ngubana ngithemba ukuthi ke alright lapho wembovu ya ngiyengahlangana naye umbovu osukwini ke la izolo sakhelene phela wakhe ngala nami ngakhe ngala iyabonana nje mayo lapha na ke eyitolo engibheke lapha njengishilo ukuthi ke ikhona insizwa lapha na ke yakashizi yakashozi rather lapha na ke iqenjini layo ke lapha inkunzi inkunzi eminyama ya imculo wemvume ngimqalaze lapha na ke uMalindela ngalesikhathi kungu 24 minutes to 4 ya sengoshayisa ke nami beka indlela
1: mina ngisacela ukubuza kunina babulali bembabala ukuthi lolu songo lungaka ngemvume engabe nina niluzwile

basuka lo mshikashika lo mgqigqo wenu ningawuyeke kusho lapha na ke inkunzi emnyama njengoba bekhala ngomculo wenu ha suka engoma emnandi eshawa yona lapha na ke mayinkunzi emnyama umculo omnandi umculo lapha na ke wemvume siyahlupa isikhathi ngakho kufuna ngilugoqo uhlelo ngiluvale ngenothi lapha na ke elithi ke usuku likhulu namhlanje usuku logogo usuku lokuphatha kahle izaguga ngamakhehla ngawogogo kanjalo usuku lawo laqanjwa lapha na ke United Nations uma ngabe umuntu omdala umbona ukuthi ke usephethwe isifo sekuthiwa i-dementia ningahambe ethi ke ugile imkhuba noma uyathakatha ngoba kungenzeka amanye alahleke nje amanye aduke kanti ke laphana ke lesi sifo se dementia kulungele nganza kwethu until tomorrow morning same time same place inkululeko womashiya kukhalwa icala lomjolo featuring Mayogard thank you.

sasa izimpilo yakho izinto asikalungiyo ziyalunga akungenzeki kuyenzeka sizothi kulani fight igazi liyanqamuka

0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Masibheke kokuyizona ehamba phambili iqembu leInkatha Freedom Party kumasipala waseMfolozi leselinxuseka abazali ukuba ke banganika abantwana imali ukubalekelela ukuthi ke bangathenga ukudla okusolakala ukuthi ke kunokubuthi esikoleni kanti umasipala wethe ukuthi kusuvumele indlela yokusebenza eguquguqukayo keqhutshwa ukuchwepheshe nabathi ke inesivinini. Libumbeni hora leshiyagalolunye ekuseni kumsakazo inanda e-8.4 FM igama nguSilindile Ngidi sawubona. Iqembu leInkatha Freedom Party laziwa nge-IFP ngamafuphi kumasipala waseMfolozi senxuse abazali ukuba bagwemeke ukunikeza kwabafundi ngemali okwamanje ukubalekelake ukuthi-ke bangathengi lutho ezikoleni njengoba sekwande izigameko-ke kokwanda kwezingane-ke eziguliswa-ke ngama-chips athengwe ezikoleni. Leli qembu likusho-ke lokhu njengoba belihambeleka isikole suku-Ward 18 nalapho beliyonikelela khona ngemfaniswano-ke esikole. Sihlalwa leli qembu le-IFP kumasipala waseMfolozi ku-Ward 18 ubheka Mkhwanazi echaza uzwakaleka nje.
2: Kuthaza kakhulu abazali ukuthi bengabavumi abantwana bengabanikeza imali njengamanje zokuthenga ey'koleni ngoba bazogcina bethenga lokhu kudla kungamukelekile ukuthi bekwazi ukuthi bekudle noma okubagulisayo kulezi nsuku. So thina siyiqembu leNkatha siyaxwayisa kakhulu ukuthi asibambisane nabazali ukunqoba lempi esibhekene nayo njengamanje ukuthi ingaqhubeki. Lezi ngane esasicelile kothisha ukuthi besihlonzele zona sikwazi ukuthi sizohandover i-uniform kuzona ngoba siyilaba abantu siyileli qembu leNkatha elingafisi ukubona umntwana esokole noma abazali besokole. Ngiphinde futhi ngibe usihlalo lo owakhethwa abantu othi wathola indlela yokuthi ekwazi ukungena nasemphakathini ukwazi ukubona la angahambi kahle khona bese siyiqembu leNkatha sihambe siyolekelela kulezo ndawo ezifana nalezo.

0: belated, my sister. Ngayithola mfethu, ngayithola, ngayithola, ngayizwa, bangilalelisa. Ngathi hawe ma, ngase ngaphuthelwa. Mzamo?
1: Awundoni yamanzi, undoni yamanzi. Ngizola ncane nje. Ngiyedwa ngisayicishile manje ngisahla.
0: Okay.
1: Ngoba isikhathi singasitholi. Ngoba ngisayilalela ke topic ngizofuna mhlambe ngizwe sengipostile.
0: Okay.
1: Sengisendile. Ngitaphile kama VIP.
0: Nazo ke.
1: Phile nje ama VIP. Nami senginaso isikiba senanda bo.
0: Yay!
1: Ngibonge kumama okamahlambisa bo, ngiyabonga kakhulu okamahlambisa.
0: Yay!
1: Asanda nje kamnandi kabi le. Engcungcwini.
0: No.
1: Ngithi ngiyayibongela kakhulu kumphathi wethu kwama VIP.
0: Naso.
1: Angibonge ngila kwamashu njengamanje.
0: Okay.
1: Mangisuka kwamashu ngibhekaphi le ophoenix ngoba intuzu uma sengiqedile ngakhona.
0: All right.
1: Aphile nje ama VIP danko.
0: Naso uphile nawe mfethu sazoba semgaqweni nje emsebenzini. Uphile lapho uphephe. Siyabonga ukuthi usenesikipa senandia FM. Nicole usilanda nine sakho sisakulindile nje. Silinde wena. This is uSosha no Naima K. What's his kid? Ngiyakubona kamahlambisa. Ngiyabuya kuwena.

0: Ah,
1: madonna, hamba kahle kodwa ngithi yebo belated.
0: Usuyibambile.
1: Ukuthi phela kule nyanga inyanga yakho le kade uzalwa ngayo.
0: Ah, ubethe yamnyanga yakho.
1: Kodwa le ndlovukazi kanjalo. Eh, ama surprises sohleze simshaye.
0: Nazakhe.
1: Ha, wafuthe impilo nje. Angimzila umazolo ekuseni, hayi washaya amazolo aphiwami, hayi. Eh, wacinana umzala
0: wafuthe.
1: Washaya umazolo.
0: Asikhiphe
1: bafuthe. Ngesitokweni sakho ke mfethu hayi. Mina ngithi hayi umuntu kuya nokuthi ukhuliswe kanjani. Ufinish nje umuntu omdala nje uyahlonishwa nginikeza indawo yakhe. Engaba mdala ngaba ngincane. Yeah, kunjalo nje akujiki. Ngiyabonga mina.
0: Ikubonga mina mfethu, ukubonga mina. How is surprise? Is surprise senkhulu uyidlala.
2: I'm sorry.

gade nomuntu ethobelana nagwayo ocansi ukuthi imi kanjani ngoba uyena ungahambe iwona isibona isifo yonke indawo sizeleleke lokho isoka liyingozi umuntu wesifazane manje ilona eniholela kule simo sokuthi ikhensi ngina kalini nokuthi uyihambele iqoqa yonke liyihala yonke indawo lesilwezishiya kakwena ngakho-ke nakube sesimeni sokuthi yena abantu besifazane bagawule bebheka ngoba iphumile ilokho zamjako zomsegawula kwasani kuhlale kwasani and into embi ngayo sizama ukuyithola ngabantu besifazane abancane nje basisho nje sizama ukuyithola futhi ilokuzane usuhambahambile ibanga lawo kwanje negciwane nalo seligijilizeza ngempela sihlasele seyazi imgudu ukuthi uma ngishaye la funa ngiphume ngishone laphana ngiphume ngishone lapho sengiqedile ngalo muntu and kube khona isimisana njengaleso ngakho-ke gawulani gqeka abantu besifazane angingabi lula kangakho kuphela and futhi beqaphelisisane ukuthi niyayithola le jobo le kakhulukazi iy'ngane zwini ngabafana namantombazane nginokolodo ngawo lo mnokolodo kuvimbela ukuthi singangena isifo lesi iphumile bemkhankaso-ke kahulumeni nodokotela abo-private nabakhuluma baze bashamathi bengichazela ngalesimo lethu ukuthi buthani ngane zenu engaliqala ucansi engangena yile kuzane isifo ngoba lo mjovo lo mnokolodo umnokolodo i-vaccine usebenza kuphela kumuntu ongakabi naso isifo ngane-9 years ungawuthola lo mjovo even up to about 26 years umuntu osayiphethe kahle khona khona abaphele bayigcikelele lempeloto lapho sicaba ngokuqala ukuya ocansini nokolodo kuqala nokolodo njengowodwa akade kade kulungiyena kuqala kade mthatha ukuqala ngowodwa nje sekatholakala ukuthi hawu usuvikelekile kubantu abawu-100 abanokonotwayo abawu-97 balukuze bavikeleka ngokuphelele emzakini ngayitholanga igciwane ngikuzani nabantu abathize nenkolo nenkolelo ey'thize ezenza ukuthi abantu bangakholwa unokolodo cha kulokhu vumani ngoba iy'ngane zenu zanehlula ngisakwazi ukuyiqoqa ngizizele kahle ilokhu nifake endlebeni eyiyo imandulo kwabulula kakhulu kubesengane benzele nesiki senasabalalisa ngezinto ey'khuluma yisabalali oma-TV omaledio nakho konke lokho khuluma noma kanjani kanti bese zenakala-ke nanje kubese kuba futhi kanokuhle kwazona lezingane lezi angisenzekela imikhosi eyenziwe emandulo ziyeke ifana njengalezi senakholwa kakhulu nafunda kakhulu umhlonyane nje kumina esekinto engaziwo angithi kwazona iy'ngane ukubongwa nje esemgcekeni ngokuthi benzele imikhosi yakhona okuzamukela egcekeni mhlae kwakhona umhlawulo athi ngibuze omunye wendulo uthi mhlawumbe nangokubuza nje mauntu mabe ingane iyonakele nayingane ikhululisiwe senike niyiqhube nje basekhona abantu.

0: yati ke china ke njoba ku usuku lwe health umsumluko kwinandi FM suke sikhuluma nge-health njengezempilo. Kubalulekile ukuthi abantu abadala sibanakekele, sibabheke ukuthi badlani, badla kahle yini. Uyazi khona lento yokuthi sithi masinemali sithi siyabathanda ogogo, sibathengele zonke izinto, ubathengele usodlula ubathengele inyama ethosiwe, ifriji ligcwele i-processed meat, wena Vienna, wena mabheka, wenani, kugcwele nje la ekhaya ngoba uthi uyamthanda umuntu omdala. Kanti awubona ukuthi uyambulala. Yazi ngeke ngafunda enye into esephepheni kwelinye lamaphepha esiZulu namhlanje, la udokotela ubexwayisa khona abazali ngokuphuzisa iy'ngane ama-energy drink. Ngike ngibone nogogo bayithanda kabi uma beholile. Umthole nangi awuholile usethenga lento ekuthiwa i-energy drink. Ngani unethemba lokuthi lento imnike i-energy? Kanti ayimniki i-energy lento, kunalokhu yambulala. Udokotela ubexwayisa-ke laphaya. Lezinto lezi zishaya izinso, zishaya eziningi izinto ezizunayo kubantu nje bebonke, hayi kubantu abadala kuphela. Sengisho ukuthi nibaxwayise nogogo ukuthi bangathi uma benemali bese belibale ukuthenga le nto baphuza amanzi. Ngihlale ngisho abantu abaningi abawaphuza amanzi. Manje uthola umuntu omdala uphuza itiye, uphuza i-energy drink, uphuza itiye, uphuza i-energy drink, uphuza o-cold drink, amanzi awakhe emzimbeni bese uyamthola uyagula. Umthola omunye udla amaphilisi akasazi kahle. Nathi-ke njengoba ngisho ngithi ngemali khona la sike sithi senza kahle, awugogo ayithanda i-energy drink ugijima umthengele, kanti usumthengele into ezomlimaza. Mthengele ama-drink anempilo, mthengele amajuice anempilo, mthengele izinto ezombhoosta, mthengele amanzi, aphuze amanzi aklini. Yazi ayikho into edlula leyo ukuthi umuntu umthengele amanzi, amanzi aklini. Akaphuze amanzi noma imaphi, umthengele i-spring water, umthengele ezina izikhona iy'nhlobo zamanzi, amanzi aklini azokwazi ukuthi amphilise kule minyaka nayo. So enye yezinto-ke leyo ukuthi sithi uma sinemali, uyazi khona omunye nje ewakwafika kumina naye ugulele uma wakhe useyakhomba-ke ukhomba eceleni uhambe nabantu ababonayo, bathi abantu ababonayo hhayi umona nje ngoba nina wena mntanami usunede wasebenza usulungise ekhaya. Ngiyambuza ngithi endlini uma umnikani ukudla, uthi hawu thina sakhula ngekabishi nemfino sihlekwa. Manje uma angifuni nje atholakale esadla izinto ey'bhidayo njengenja, sisho ukuthi ekhaya ikhona inyama efrijini unani. Hey, wabala wena omabhega avuka ngawo umawayo obhekeni into avuka ngazo umawayo. Ngithi mina umawakho akanalo uthi ubulawa uwena. Uyabona lento onithi nina nanihlekwa nanidla, nanidle kuyiyona nto enempilo-ke. Uma ngabe ukuthi nakhula ngeklabishi, nakhula ngemfino, nanidle zona zinto nje zinama-benefit, zinama-health benefit lezo zinto. Ongathi ngisho uwagugulisha manje uwathole, bese uyakwazi ukuthi ubone ukuthi le nto la bantu ababenihleka ibona ababengahlakaniphile behleka ukudla kwangempela. So abantu abadala-ke kuyenzeka sithi uma sesinemali sithi thina siyabajabulisa, sibathengele omapithi, i-system yakhe akayazi, lo muntu ukhule ngenkobe, lo muntu ukhule edla imbuya, lo muntu ukhule edla nje konke ukudla lokhu edla amabele. Once wayishintsha i-system yakhe wayifaka nezinto engayijwayele, uzogula noma kanjani. So abantu abadala-ke asibuyeleni nje ukuthi noma unganemali ungamthengeli izinto ngoba ubona edliwa abanye abantu, umthengele izinto ey'nempilo. Usekwi-stage manje la impilo yakhe ibucayi khona, ezodinga khona izinto ezizokwazi ukuthi kule minyaka nayo aphinde aqhubeke futhi aphile ngaphandle kokudla amaphilisi ney'nto ey'ningi. Uthabo kaSambuthi, uyabonga. Uyatholakala kule number 0688710778, 0688710778. Ngiyabonga kakhulu Ndondoni. Dani mayivumile siyahlangana futhi.
1: Enjalo Sibali, thank you so very much. Sibonga ngempela, ukhuluma izinto ey'balulekile ogogo. Sibathengele izinto ezibabulalayo, vele sebe noshukela, sebe nani. So kubalulekile ngempela ukuthi-ke na sibathengele izinto ezi-healthy, singathathi nje imali, sibathengele izinto ey'bhedayo.

0: ukhona lethu esithi Health Monday nawe siyakumema sithi sondela hlale nathi ke namhlanje njengoba kumhla ka 15 usuku les 166 kunyaka ka 2026 siyahamba ke isikhathi and sikwamukela nje ohlelo lakho ntambama sihlanganyela ke sikumema sithi woza join the conversation esobe sinayo nesihambeli no dokotela esobe sinawo besishiya ke nolwazi olubalulekile so now sondela ke dudle namuhla sifuna ke niqedele lo line lo olula cause sifuna ukwazi usuku lakho lokuphatha kanjani with finishing ulayo simple ngalendlela esimanga iMonday yami bese usazise ukuthi iMonday yakho ke ikuphathe kanjani ngoba ke siyazi usuku lulude ke kwabanye whether kade useSpain ama challenges asemsebenzini or just nje ama challenge osuku in general ubuse ekhaya uziblomele or whatever ama challenges othe wabhekana nawo noma mhlawumbe usuku lakho lihambe kahle loba mnane ngalendlela obungayilindele but ke qedela ke lo line usazise ukuthi ke iMonday yakho ke injani iMonday yami ku 0687649969 0687649969 ngithembe ke nethimba lonke ke liyaphila nganza kwethu ngithembe ukuthi ke sukuthi kushaya u6 nje nomlaleli uyobe ephilile niyaphila nganza kwethu
1: thanks
0: for sama jobe ngalapha ngoba phela kuyenze uthothi nekade niqalele nifike eqala kunathi zalo ugrain ngalapha
2: bona usifundo u10 makuthwane niyaphilani
1: Ngitshe yapi?
2: No. Cela uqale phansi.
1: Ayi sengikhohliwe.
2: No, qala phansi. Usho khona impela utest yaphila, qala phansi manje uphendule.
1: Oh, siyaphila ke
2: manje. Hayi. Ngicela umuntu omntayi ikhulumele.
1: Oh, ngikhulumele side line. Yeah. No, ngiyaphila mina.
2: Okay. Hayi nami ngiyaphila.
1: How? Hayi, angisazi.
0: Asibele singene
2: kuwena.
0: Aluse shilo nje ukuthi lo kubani useyikhulumela.
2: Uthe lo uzosted ujani wena?
0: Wena fanya nje ujani?
2: Uzosted.
0: Uzosted wena.
2: It's been a long day.
0: No kuluma akuthi
2: kahle mbo.
0: Nahleka bafethu.
1: Skazama headlines umlaleli sifisa

thina ngeke siyenze leyo nto kodwa ngenxa yokwambuleka nokufundiseka manje ngokuthi igazi lingadingwa ingane yakho igazi lingadingwa umzali wakho igazi lingadingwa isihlobo sakho and labo bantu bangashona ngenxa yokuthi igazi likho kanti uma ngabe nawe unikelile ngegazi uyazi ukuthi usifakile isandla and uma ngabe unganikeli ngegazi kube nomuntu othinte osondelene nawe odinga ukunikelelwa ngegazi ubo kwazi ukuthi kunomuntu owanikela ngalelo gazi ukuze kusizakale umuntu oyisihlobo sakho so kubalekile ukuthi nawe unikele ngegazi ukuze kusizakale abanye abantu kuphinde kusizakale nesihlobo sakho uma ngabe kunesidingo siyanxusa kakhulu siyaqoqozela kakhulu ukuthi asiyenze lento yokunikela ngegazi and ena igazi siyazi ukuthi ngaphambi kokuba lifakwe kumuntu awufakwa noma yilipi igazi kunalento esibiza ngeblood group umuntu before afakwe igazi kuthathwa igazi lakhe liyobheka ukuthi li group bani angithi sino group A sino B sino AB sino O and uo ubaleke kakhulu ngoba ungena kuwo wonke umuntu kodwa ke umuntu njengoba ngisho ukuthi kuyayithathwa igazi kulowo muntu oshoda ngegazi libhekwe ukuthi group yakhe iubani bese kuthathwa emagazini ahleli kubhekwe ena igroup noma ena vele ngenkathi igazi lidonatewa iyachekwa ukuthi leli gazi esidonate ephilile li group 1 mina ngiyu group 0 noma ngo group O so lo O1 uzobekwa lizothi libekwe igazi selibekwe vele ngokwama group okwenzela ukuthi uma sekuphuthuma sekudingakala igazi kwazi ukuthi uphilile igazi lakhe lo group O lithathwe uma ngabe lo muntu odinga igazi edinga eda o soke ngenkathi igazi lithathwa liyaxutshungulwa nalo uma ngabe kutholakala ukuthi kukhona ongahambi kahle kuleli gazi bese lingasetshenziswa soke ingakho kubalekile ukuthi bafowethu asijwayele lento omphakathi wethu asijwayele lento yokunikela ngegazi siyazi ukuthi ingozi ziningi kakhulu so kunabantu abaye badinga igazi ngaleso sikhathi asingalahlekelwa imphefumulo yabantu ngento ebe singakwazi ukuyigwema asisho ukuthi umuntu mengabe senikezwe igazi ngeke ashone akashone kodwa kungabi ukuthi kube ngenxa yokuthi umuntu ophe kakhulu so sizothi ke njengoba kunalo mkhankaso noma usuku langomhla ka 14 bekuwusuku lokubaluleka bokuqwashisa nokuthi abantu labo abangakwazi banikele ngegazi nathi as ezempilo sizothi siyacela ukuthi abantu banikele ngegazi.

akubeki nokopa bese uthola ukuthi omunye emhlabe egazini udinga lento ebizwa ngeplasma iplasma amanzanyana egazi siye sibone mhlambe emakhaya uma ngabe kuhlatshiwe ukuthi uma ubeka igazi kuba namanzi aphuma ena kulelo gazanyana kome bese kuba namanzi ileyo nto so igazi nalo lihlukene kuya ngokuthi umuntu udingani ngaleso sikhathi kakhulu kakhulu nje esingakugcizelela ukubaluleka kokuthi asidonate uma singakwazi kube ukuthi umuntu akadonate ke ngoba kunezathe ithile ezimvimbakho yilokho ke besifisa ukunazisa khona ukuthi siyacela ukuthi laba bangakwazi banikele ngegazi inkonzo le ebaleke kakhulu ongeke uyibone uma ngabe kungakakwenzekeli umuntu osondelene nawe ukuthi balekile so siyafisa ke kakhulu siyaqoqhuzela ukuthi abantu abanikele ngegazi usister Mthethwa ke lo ovela lapha ya kwa unjani clinic siyavula ngomsumbuluko kuze kufike kulwesihlanu ngo 8 kuya ku 5 ngomgqibelo sivula ngo 8 sivale ngo 1 iikoleke zizovalwa sifisela abafundi ababhalayo ukuthi babhale kahle njengo unjani ke siyaqhuqumezela futhi ukuthi labo abangakasoki bangeza ka unjani bazosoka ukusoka isikhathi esihle ngobusika ebusika ngoba kusuke kungashisi vele ke isecircumcision yethu noma ukusoka kwethu asikuthungi thina kodwa into esiyenzayo kuneglue esisebenzisayo siyakhokhisa ke ngoba siyi private kodwa asibizi uma ngabe uzosoka sine campaign ke njengoba kuzovalwa izikole kodwa asibavimbeli nabanye besilisa abangasokile abadala siqala ukusoka eminyakeni u8 kuyaphezulu kuyancika ukuthi ingane ikhule kangakanani uma ikuyinganyana encanyana ngesidumbu asikwazi ukuyisoka ke nomina 8 years kodwa kukhona enabantwana uthola ukuthi umntwana ukhulile kune age yakhe sisoka wonke umuntu so siyacela ukuthi abantu basebenzise leli thuba sisoka noma ngabe nina sisho ukuthi ena sine date uma nje ufika uthi ufuna ukusoka noma usifonele izinto siyayi-order sizi-odile zigcwele njengoba ena kuzovala izikole andi ungavaleleki ngoba baningi abantu abafuna ukusoka inamba ke esitholakala kuyona ithi 0835342194 uma uqhamuka ngase Phoenix sikunumber 28 Cobrook uma uqhamuka ngase Mawoti siseduze nesikole amawoti number 3 esaziwa ngombonzana esasuka phesheya so sesilanga semabhodini eduze kwase Phoenix wehla kuRatani oqala umqhamuka ngase e-library emawoti umqhamuka ngakamamba wehla kuRatani wesibile ebridgeini wehle ukhuphukele kuthina siyabonga kakhulu sisazonibona.

Inkinga abhekana nayo kube kuba na kuba sengithestile iTB sengitheste kathathu. Inkinga engibhekana nayo kuba isifuba kuthanda ekutheni ukuthi kube ebuhlungwana. Kungabe nakhona kusho ukuthi isiyabuyela yini na kumina. Mhlambe nakhona ngingasho ukuthi izimpendulo nakhona mthasimbe zingaba zingaba nhlangothi zombili noma zibe ngxambili ngoba asikhumbule ukuthi uma ulapha iTB usuke ungalaphi kahlehle iphaphu ngoba kuyisinyi isikhathi ngaphambi ekutheni ukuthi uqalise imishanguzo yeTB iphaphu nakhona suke silimele. So ngamanye amazwi kusho ukuthi ukulapheka kwephaphu yebo khona kuzothasha isutshana ngempela. So uma kungaba nezinto ezithinta ubuhlungu kungaba izinto esingayilindela kakhulu lezo. Kepha nakhona lokho kusuke ngisho ekutheni ukuthi uneyimpawu ze-TB njengoba usushilo ukuthi usuyicishe ukuthi wayizama ekutheni ukuthi u-test kathathu noma ngaphezulu kwalokho. Uma bengayitholanga hayi asithembe mtaleli wami ukuthi ayikho ngoba ngiyazi ukuthi u-test kusefanele ukuthi ukhwehlele ma usuleka ekhwehleleni siya kwi-x-ray, ma usuleka kwi-x-ray siya kwi-GeneXpert. I-GeneXpert ke ayishaya eceleni mtakadini, ishaya emhlolweni. So ngaleyo ndlela ngingasho ukuthi umlaleli wami lapho khona ithemba ukuthi cha konke kuhamba kahle. Kanti omunye umbuzo ufundeka kanje ekutheni ukuthi if ngikwi-medical aid wayibhala nanenhlangano ye-medical aid ukuthi amathuba ekutheni ukuthi afike noma aqhubeke ne-treatment yakhe mangakanani mese aqhubeke ne-treatment yakhe kusho ukuthi ngamanye amazwi uqonde ekutheni ukuthi uma angalakuthini la kwi-public sector ekutheni ukuthi angambeka angamukeleka yini kokuqala lokho two nanokuthi-ke i-treatment yakhe ikhona yini na. Empeleni impendulo lapho ilula kakhulu, i-treatment yakhe ikhona. South Africa yonke isebenzisa uhlobo olulodwa lwe-treatment yokudodobalisa i-HIV okanye isebenzisa i-regimen eyodwa. Uma angaphicwa amagama ngoba esikhathini esiningi la kwi-private sector noma kwi-medical aid basebenzisa ikakhulukazi ama-branded ama-branded drugs. If ngikhuluma ngama-branded drugs basuke bona basebenzisa izinkampani lezi ezisuke ziwakhiqize ngqo. So ukubhaleka noma ukubonakala kwawo noma amagama awo athanda ukwehluka kakhulu kunalawa esiwajwayele. Kepha nakuba kunjalo mtakagina asuke enza umsebenzi owodwa ophinde futhi kube umsebenzi ofanayo. Engisho lo ekuthini ukuthi umlaleli lapho angathuki izanya, hhayi konke nje kuhamba kahle impela. Kanti omunye umbuzo umayelana naso hlangothini lwe-prevention ekutheni ukuthi kahle hle akuwona umbuzo ekutheni ukuthi isikhalazo lamtakagina engathi umlaleli uzizwa ekutheni ukuthi engathi abantu besilisa sibakhipha ngaphandle kuhle yenyongo yenyathi uma sikhuluma ngabona ngey'nhlelo ze-prevention kanjalo futhi nangey'nhlelo ze-treatment. Ngingasho futhi ukuthi ngimqinise idolo ukuthi cha asikhethi bala lamuntu, asikhethi kubili, asilwi nalutho. Kepha iqiniso kubo kuba bonke abantu kungaba ngabesilisa noma ngaba ngabesifazane uma kukhona la abona khona ukuthi umlaleli ukuthi cha asigxilanga kubantu besilisa, ngiyathembisa ukuthi cha siyogxila mhlasimbe kubona ngoba ngiyalizwa futhi nephuzu alithintile emtakagina uthinta ekutheni ukuthi uma sikhuluma ngekhensa usha ngesilungu esinzima kakhulu umlaleli wami. Uma ngaphosisi umlaleli waseLamonville usha ngesilungu esikhulu ukuthi ama-programs ethu noma amahlelo ethu are too maternalized than paternalized. Hayi kulungile, nami ngizoyibheka, nami nginuke namakhwapho ukuthi cha nami ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngibe
engenani ngibe sesiyingeni noma ngibe phakathi nendawo noma ngesingoni noma ngibe sesenti ukuthi kungabi too maternalized noma ngabi personalized ochaza ukuthi ama program ethu ngathi athinta isifazane kakhulu futhi ke nami ke ngoba mina

yabona ke uma kunje sosi nje ukuthi nje sikunye mathi nje kancane sithi nhla za sithi nhla sithi za sithi nhla sithi za masibuya sasikhele khona ukuthi ke inkosi soyithola kephi nini kuleli viki masiphinda futhi sikhitheme siya lapha yana ku Facebook sibe silinde yona inkosi yethu somnala siyacela ke bande oshare lapha yana inkosi izoba live kuyona I official page yethu ngo 8:30 izoba isjoinile khona bukhoma la e studio sikhuluma ngayo ike sithi ke izoba ikhuluma ngakho ukubuilda ilegacy. See?

0: Lesine yona ke face to face prophetic consultation hamsana na upolisi inhlungu therapy face to face mningi ke abantu nje bahlezi nje beudinga mningi ke so uyabhalisa nakhona for a face to face prophetic consultation ebanjalo makule
1: akusikhuthaze mami ukuthi abantu akabe nengithuba lokuthola izelo leyo ngempilo
0: yebo nkosi
1: ayigubhlungu ngabona nje ade ngikhuluma nomunye umama yakhumbula ukuthi sikhuluma ngabe befone face to face umuntu umntwana wakhe usebole isibeletha ubafowethu i-cancer iyadlala nabantu ake sikhulume ngalokhu ukuthi futhi mama ukuthi ilansi i-cancer edla i-private part kumuntu wesifazane ake sivuke siqaphele lamanambukeni lwafaka zilezi lamanambukeni lwafaka mangabe ngey'khathi zenu lezi zokuyiclaim abantu besifazane ha nganza kwethu ngiyacela ukuthi ngisale ukuthenga nomaphi
0: yebo nkosi ngicela nje usale sengisho ukuthi ngathi kungekudala sizoba nawo
1: thina lawa manje anempilo kubuhlungu kuze umuntu mina ngangazi ukuthi umuntu manje ethi baba sekuphele konke ngaphambili.

ubabonana ngimbone ngoJuni enyaka odlule esengolweni. So bengine challenge nje enzima kakhulu ngaya kuyena ku face to face ngakhuluma naye. Kade ngikhulela bengimele ngizale ingane isishonile ngihamba iken. Bengihamba 2 weeks esontweni ngoba kuthiwa anginamanzi ingane ayisaphefumuli ayisekho esikini. Kuthe mhlaka 13 manje ngo-April ngaya e-16 ngathiwa kumele ngisusele ngomhla 13 nganqaba. Ngabuya ngafonela uMiss Ngidi ngamchazela wathi angithole i-first ward wathi unayo nayo ngaya kuyena ngolesine ngizophinda esibhedlela kumsombuluko. Ngayithatha i-first ward ngayisebenzisa ngayishukusha ngakhuqa ngacela konke nje enkosini ngifaka leyo kususelwa-ke manje. Ayi the ngesonto ngizwa amapheni nginganaki ngifuke ngumsombuluko ekuseni ngiye esibhedlela-ke vele sengilindele ukuthi ngiyozala ingane vele ngiyosusela isifonile. Umsombuluko sizamphatheka ukuthi ngikhohlwe ipegota. Ngivuke kuseni ngayiphuza ngithi ngiyabuya esikhwameni ngikhohlwe kodwa ngihambe nje ethoyilethi ngicele enkosini ngiphuza amanzi ethoyilethi. Kumele ngithi ngabo-11 to 12 afike udokotela useyongisusela. Mese ethi uyangilalisa athi yini athi uyangikhulumisa kanti uyangivuza ukuthi ngibe nomchamo engingawazi ngithi uyangikhulumisa ngisukume ngiyochama. Wathi kwenzakala ngangithi angazi ngifisa umchamo. Athi angilalithi wase angi-check-e athi uma ngi-check-a athi ayibona ingane la ihlusi. So sisentini elebhawodi mengifikele ebhawodi suyingane ikhathele nami ngikhathele sengiphelelwa amandla bangiqhuma amapayipi bathi bangisetiyetha sesekumele bangiqhume ngombhede sengingasakhulumeki kodwa ngaphapa ngathi kodwa nkosi ukephi ngise ngisathi nkosi ukephi ngathi ngiyezwa nayo ingane izithumela kathi ngisama ngiqeda kubeletha ngibanje nje ukuthumele ngibeletha into ethulile yathi iphuma ingane yabe ihlayisi nami. Lokho ngifunibonge enkosini nabangakholelwa enkosini mina sekaningi inkosi ngisiza angisonti kodwa into zakhe ngiyazisebenzisa. Ngike ngaba ne-challenge futhi yonyawo ngasizwa ku-Good Kaye wangitshenza ngithenga inhloko nama-product wathi ngeke uphele 7 days ngingakwazi ukuhamba ngonyawo wathi angiyisebenzise ngampela waphela 7 days sengikwazi ukuhamba.

0: ngizongathi umlenzi uyashokeka uyaluleka.
1: Uzongathi uyashokeka umlenzi uyaluleka.
0: Ngizongathi impela uloni. Kodwa ngizongathi ulula ngifuna ukukhonza angisakwazi ukukhonza
1: kodwa manje awuphinde uhambe uzizwe nawe nayo induka uyiphakamise uhambe nje usitshathe.

0: kusunga zazinda ba itenda. Kota ukoni kusunga zai busi swenge nos enyone na bantu. Tanganya kumudoto kusumbuwe na ganga nige na ganga. Masuma matenge sote. Ingawa si amvule elizinto. Kodwa alinikeli. Mina I can say it official. Ukuthi nabo bazana abanikelayo la. Ngoba ukuthatha insebenzelo yokhansela nikele. Uthatha into esiza wena. Akekho umuntu othi baba ngizobonga ngalandi 1000. Ophoqiwe ukuthi babenzana ukuthi woza ne 1000. Yebo? Akukho ukuthi makuphele inyanga wonke umuntu akaphathe i-envelope. Sengishaya online zonikeza i-envelope. Izinto ngathi ngiyabenda, ngicela ukukhonza ebandleni lami. Unikela amakuthanda wena kusuwenhlizweni yakho. Alikwazi uyayibona lento ukuthi into ethulile okuqacayo futhi ukuthiwa izinsebenzelo angizinzi ngabe ayikho into ethi phathu 250 ngoba uzowuphatha uzotholayo yabo kusho ukuthi ngabe mina ngimvulela nje izinto nje kugcina kanjani nizama ukuthenga amagama fana kwazi ukuthi ingelosi kukhona ukuhle kuphathela khona. Bazalwane, ngicela ukumemezela officially njalo every month kuna insebenza lezogcina zingakubhutheli. Ngizomemezela nasemedweni every month kuna insebenza uNkulunkulu angikhuzile wathi lezi insebenzo uyaziyeka ukusenzela abantu. Kanti nezinsebenzi zona emfuna ukubaqaqele nalaba abangenalutho.
1: Amen.
0: Sibaqaqele ngalezi nsebenzi. Every month nazi insebenzi uNkulunkulu athe fanele sibe nazo. Sizoba nebhavu yokususa amathunzi. Ibhavu elidiliza amathunzi noma ngabe yiliphi ithunzi. Angeke ngichazele ukuthi abathunzi akhandeka kanjani. La engiqashe khona kukhona osekuhlela insiso waphosa ingane etoyilethi. Leli toyilethi esilisebenzisa sonke. Angithi endlini kusuke kunomufi ma singenile kuyona fanele sigeza kithi. Ma ngathi siyemathuneni fanele sibuye siwashe izandla ngomswana kithi. Manje lo mntu alokhipha insiso wayiphosa lapha etoyilethi. Sonke sisebenzele leya toilethi sasihaqwa isinyama sengane ekhalayo engenababa engenamama indlela yokuqala yokuthola amathunzi leke ngikhuluma ngayo yenzeka every month la esihlala khona.
1: Amen.
0: Indlela yesibili yokuthola amathunzi every month siyacambalala sicambalala nabantu abadlula kwababili kuya kwabathathu angemekuleso sibalo nabo abantu nje abasicambalana nabo baney'nkinga abasilethela zona ngoba nabo bacambalane nabanye abantu abaney'nkinga njengoba ucambalana naye usuthatha ubumnyama ahamba nayo usuyabe mbathe every month izinto sibhekana nazo. Njalo ubusuku uma ulele uphupha isilwane silala nawe yabo usuthola isinyama ngoba ezinye zalezi zilwane ziyathunyelwa ukuthi ayizondlise ubusuku uphupha ukudla ziyathunywa uthole izolala nami la emqashe khona ukhona umuntu ohambe wayolanda entethile athi ufuna imphilisi. Uthathe lento lena ivele emsebenzini bese bayisilwane silahliwe esasingena indlu nendlu silale nalendoda silale nalomama

0: ikusasa ebambezela impilo yawo. Leli bhavu lizobe lingomgqibelo ekuseni ngo 9 o'clock. Bhotoma mlaleli wami, ngesonto lizoqhubeka liyangena ngo 8, ngo 10 o'clock siyalibamba bese siyengena enkonzweni enamandla. Ufuna bonke abantu sobe sasingena enkonzweni enamandla yeyibani, inkonzo yezibani, ngoba ma umuntu esekhishiwe ebumnyameni dingakala isandla somprofethi simkhanyisele. Oza mlaleli wami, ufuna umuntu mina othi mprofethi kumnyama izinto ngiyazenza kodwa kumnyama, ake ngibusise amanzi akho, ake ngiwabusise lawo manzi akho uzobe usuyawaphuza. Baba ongcwele, ngegama linamandla, egama likaJesu, ngithumela ingelosi ukuba ibusise amanzi alo mlaleli bese letha ushintsho nokuphila egazini lakhe, ngegama lenkosi, amen. Sihlangane ngomgqibelo lo wakusasa uzongena kwibhavu. Wena ufuna itshelezitha lizobe likhona, itshelezitha izobe ikhona eBank to the Sender Stone. Ngizobe ngibanika abantu ngespecial sika 100 rand. Jehova makakubusise, uJehova makakwenzele okuhle. Zilungiselela ngomgqibelo, ngifuna uzodiliza lento eyenza ungayiphambili. Ngeke kukusize ukudlala ilotho unalamathunzi, woza ngizokugeza. Ngeke kukusize ukuya ekhasino unalamathunzi, ngeke kukusize ukushintsha abesifazane nabesilisa. Inkinga ayikho kwabesilisa nabesifazane, labo bashintshile. Inkinga kuwena, kunobumnyama, kunobubumnyama ohamba nabo, uhamba nengubo yobumnyama, uhamba nenzilo yabathakathi. Woza ngizoyihlambulula impilo yakho. Jehova kubusise. Mgqibelo koba umgqibelo wezimanga lesabathe lihle losiza impilo yakho. Leli bhavu, ibhavu ezokulekelela uthi omunye mina angisebenzisi into eshisayo ngesabatha. Cha, njengoba ngithi ibhavu, angishongo ukuthi sifutho. Libhavu limile igama, libhavu. Ngizogeza nje, ngisuse le nto mina. Uzoyizwa into engizokugeza ngayo, uzoyizwa ukuthi impela nakuba ngingayiboni ukuthi injani, kodwa ngiyezwa ukuthi abanye ngizomgeza omunye ezwe kunento edilike emahlombe iqathake phansi. Kanikho lokho engithi uzokuzwa nje. Ibhavu lamandla selikhona, oza ngomgqibelo nangesonto. 2 days 150 rand. Wakwabona pho umuntu esusa isipokwe, esusa umuncwi, esuswa umdliwa ngo 150 rand.
1: Ngihlangicacela ithuba, ngibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi. Mina nginguma ngumhlongo wasesusuwe. Namhlanje ngithe angiphakame nokuzobonga kubaba uMavula kuvaliwe ngento angenzela yona. Ngike ngagula, agula iminyaka nje cishe iye kwi-8, ngingakwazi ukuhamba, ngingakwazi ukuhamba, ngihleli phansi. And ngaqala ngaba njengomuntu ovuka inyawo, kwathiwa nginomeqo, nginomeqo, nginomeqo, nginomeqo. Into yakhona yasuka enyaweni yahlala eqolo, okwaba yona-ke eyagcina yangenza sengihleli phansi. So-ke bengilokhu ngehla ngenyuka, ngihambe ngicela usizo, ngiphungene ey'bhedlela, ngiphuma noma ngimthole umuntu kube ngathi ngiyasizakala kulowo ndawo engiye kuyo. Kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya, lento iqale phansi. Bephinde bengikhombe kwenye indawo, kuthiwa yanejozini ngiye, kuthiwa yanemanguza ngiye. Akukho nje la engingabuyi khona. Kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho, umuntu engilapha ngithi uma ngibuya.

0: ekhaya lentiphinde iqale phansi ngiphinde ngihlale phansi khokhe kakhulu sadliwe inkomo sadliwe imbuzi sikhokha siphuma singena ngase yakubaba uMavula ngilahlile nje ithemba nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela okuyilapho wafike wabona khona ukuthi inkinga ayikho kimi inkinga isekhaya egcekeni njengoba mina ngiphuma le nto ngiyeqa njalo ilapha ekhaya egcekeni nje iyaphila ngaqala nje angakholwa ngabona nje ngathi ayi engathi yinto eyodwa nje nala engihlale ngihamba khona ngempela ke wafika ekhaya kwami njengoba ayithembisile ukuthi uzoza wafika hey ngempela yaphuma into ngayibona ngamehlo kwakuyisilwane owawungasiqondi noma siyinyoka noma ikhanda lomuntu noma ikhanda into nje owawungayi-understand ukuthi yinto enjani namanje nje angisazi igama leso silwane ukuthi silwane sini saphuma siphila bona nje umsebenzi awenza selokhu asikhipha angaze ngiphinde ngihlale phansi mhlawumbe ngiqeda inyanga yesihlanu namhlanje ngiyayihambela sengikwazi nokuya kuyoyithengela emoli sengikwazi nokuhamba ngenza yonke into and ngike ngaqala ngasebenzisa induku nginovalo lokuthi mhlawumbe ngizowa hhayi ngiyamangizwa hhayi umzimba uqinile impela so nje ndlulisa ukubonga kakhulu kubaba uMavula kuvaliwe mhlawumbe ngingamkhuthaza nanoma ubani ukuthi yeyi ungalilahla ithemba uma ungakafiki kubaba uMavula amen ngiyabonga
1: ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa zikhona engizoyilahla ngizoyishiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la okuningi nje funeka ingane zami zibe khona zingilekelele okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini ma ngithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni ma ngithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona loo nto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kibi ngisebenzela iy'nsebenzelo zala ekhaya-ke bazalana nginenozimanga nginomashanyela zakubiza ingane iy'ntuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi ma uzobona nazile y'ntuthwane iy'ntuthwane kwangathi kade zikhona la zinamaqanda ma sengifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la ma ngifika ngeza nomashanyela ngafika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthani ngathi akaze zibe khona zijwayele ukufika ebusuku zivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwa ma sebengixoxele abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka ma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi yinja kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi umama wade benawo phela awuzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazane yami intombazane yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethwe amakhansela usenensuku bekade ya-off kwathi ngelilanga fana ngabe uzovuka mphathe amathansela wathi nama ngiphethwele ikhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi-ke mina kangikufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye le ekhaya uzongifaka ma sengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi zibokutheni kodwa ngingamfaki ngamkhabisithi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha njengibafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngabo-4 ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesti ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambi ye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane ma sengibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifuka umuntu usekhishini uyapheka kunengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje vele yayibiseduze ngathi ma ngithi kwavele kwakhaxa udothi onegasi Untombazane

0: yona ngihamba naye la ekhaya. Kule ngayiphe edlula ngathi lo bese ngayo manje, leya edlula. Baba futhi uphethe wamkhulekela. Abona ifiso nakuyena. Uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi makunento edlange sabe ukudla mina. Ngathi ungazi uzofukuphalaza ekhaya. Mase sifike ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini ayizu ngathi phuza amanzi. Yike lento eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho. Ngiyibonile imisebenzi ngamavula kubalwe kathi baba ngilifuna le thuba ngiyabonga. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
1: Ngiyabingelela bazame igameni kosamu Jesu Kristu. Ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje. Ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi. Benginenkinga bazalwane, ubuso bami bebuhlezi bunenkinga, bengishawa kakhulu ngesichitho. Bengivale kamehlo ngakwazi ukubona. Ngalalela ubaba eredweni, ngizwanga ngomuntu ngamuza eredweni nje kule ndokuzana ikhuluma ekuseni. Wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi. Wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona. Benginenkinga nasesibelethweni sami, kukhona into ehambayo eyinyoka. Ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma, ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni. Ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka. Amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa. Umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona, ngawabamba amehlo yami. Ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni, amehlo angathi ayaboshwa. Uma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono, kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela. Hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni. Ngafika enkonzweni okokuqala, ngafika ngathola usisi la, ngathenga umnozimanga, ngathenga ichibi, ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami. Bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo, kube nento nje engishayisa ngovalo, kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami. Ngathatha ngafike ngaqhuma ngonomozimanga kwangathi kubuyehla-ke lento yathi ngihluphe emzimbeni. Ngathatha umashanela ngazama ukuchela, mina-ke ngibengivele inkorobhe ngawo, ngiqale inkorobhe ngawo-ke kwindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle. Lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki, nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki. Kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili, ubaba beze le nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho, ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili, wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho. Ngithe uma ngabe ngifika ubaba engidlele esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngayo ngenze ngayo, kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleza awasha iy'mpahla ey'clean. Kodwa ngangananga ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona. Kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini, kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji. Imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili. Ngizoqala nje la eDurban Lot Red Hill, ngithole umsebenzi omusha. Okwesibili ngibonge kakhulu, ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza. Kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka besiyadikiza ngathi ingane. Ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla, kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama ngichama ngichama ngichama. Emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisuke singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala. Ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni. Ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe, ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke. Ngafike ngathenga itshe lensebenzo. Uma ngithenge itshe lensebenzo, umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele ingwelezane. Kwathi ngesikhathi ezobhukhela ingwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe. Ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithombeni seyaphindela ekhaya akasayi engwelezane. Ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe. Ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya, inokuphila.
2: Amen. Ngicela ukubingelela umayilazi lo okhethekile. Ngibingelela ubaba wethu nomama wethu. Mayilazi, mina ngizala ufakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni,

0: eveza indaba ukuthi kunabantu asebeyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola lezithola ngazisebenzisa. Ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo, kodwa enkampanini besebenza abantu. Mina uthi hayi ngizofonelwa ngokuthi upheke inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi kuleya sebenza ngalizele kuyona awulo nyaka nje eqhale ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuku engasebenzi ngalo. Mhlobo lobo kuyoba ukugqibelela msemsebenzini. Ngesonto lengibuyela ekhaya. Ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshe ngayo. Nasemsebenzini akho mnandi esengicabanga nokumshiya. Kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona. Ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe nemoto zakhe. Ngobe ngafule ezithini esebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nogcoko yababa uMvula uvalele.
1: Amen, mangeni ngimuthi ngamahle.
2: Amen.
1: Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje, ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eredweni. Ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula, kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo. Wabesethi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona. Ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo. Ngesikhathi ekhuleka, wakhuleka, uthe la iqeda khona ethi amen, ngezwa nje umkhuhlane lo wade ngiphethe sowuphele nya. Lapho lalibuhlungu ngangikhala ngangathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane. Emandlebeni usathi khona iyihlonono nje onobuduma iyinsimbi. Manje ngiyazibheka ayibona nasedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idoleni seligudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba uMvula uvaliwe. Amen. Bonga ngibingelela ihlala esikababa wethu nkosini kuyini mama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngogogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahlehle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngiye ngibona ijobo engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe
3: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

Ngithake ngithathe le lesithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho

0: ngixolisa inkosi yami angazi noma yenziwa yini ama-VN la ekhaya. Kodwa bengisandlulisa ukubonga inkosi yami. Bengisandlulisa ukubonga nje kwijuice. Last week bengine appointment kadokotela. Bengifika isigaxa laphebeleni asaveli kwi-X-ray. Mengithi nami ngiyazizwa nje seloku ngaphuza yona nje ngiyazizwa mengithi ngiyasithinta nalapho lo ancestral angazi noma noma hlambe ngiyagagamela yini angazi noma ijuice nengisizile kodwa nje ngisandlulisa ukubonga ngibonga kakhulu.
1: Ngilesa Sunday House ngizofakaza ngojuzi. Ujuzi wangisiza kakhulu ngiphethwe yinyawo nabantwana baphuza bakhwehlele ekhaya baphathwa umkhuhlane. Wasinda umfana la esasithi une-TB. Ngiyabonga kakhulu baba, thanks.
2: Molweni sithanda zami, thina noma majola apha e-Flex Staff but ndihlala eMntubatuba ngokumsebenzi. Yeyi bantakwethu andinceda ibhengele katata uSibiya umavuthulula. Bantakwethu akumelanga ube nomona, akumelanga ube nomona, akumelanga ufihle. Itshintshile impilo yam ngumavuthulula. Ibhengele katata uSibiya ndihlala eMntubatuba ngokuhlala. Ndiyacela zithando zam umntu makalibheke makalijonge umavuthulula bantakwethu uyavuthulula zithando zam yonke into yam ndihamba ngendlela enzima ngale ndlela bendide ndityhola ndisho abantu aba-next to me ndithi oh inoba ndiloyiwe inoba kutheni inoba kutheni yeyi wandinceda umavuthulula bantakwethu izinto zam zihamba kahle kakhulu ngoku ndingumntu ozicicilelayo kodwa ngoku yeyi hayi ndincuma ndodwa ndiyasincuma ngokumamela yabona ayikho into emandi njengoba uthule umamele abantu xa bethetha ndamamela kuthethwa eteksini ndathi yeyi ndizawutraya le nto hayibo umavuthulula thayani bantakwethu thayani zithando zama kufuneka ngasimonelane umhlaba unzima ngoku izinto zinzima ngoku ndicela nifune ihofisi likatata uSibiya nifune umavuthulula ndiyova ngani bantakwethu enkosi.
3: Sanibonani, sanibonani. Lona olana okhuluma namhlanje uSandile Phetha eMangosa. Ayi ngifuna ukusukuma ngokukhulu ukubonga, ngokukhulu ukubonga kuba uSibiya uSotobe. Into angenzele yona nje ngokuthatha nje ibhengela nenekhlesi yakhe ngwasemanguza kuye kuthiwa imanguza hayi sike sibone khona kodwa hayi mina umuntu ongisebenzelile engiyibonayo impilo yami ukuthi iphemelele kahle futhi yonke into engiyifunayo nengathi ngicela iyenzeka iyenzekile bekinganayo umuzi. Ngihamba ngihlala nezingane namhlanje ngihlala kusithabathaba imoto benganayo kodwa namhlanje nginako ngiyakhomba sihleli kamnani nabantwana bam. Angifuni ukuthi abanye abantu baloku bashone le nalena ungazi ukuthi uyaphi ukhona ubaba uSibiya ukhona umavuthulula usebenza ngendlela enye ongayazi insebenzo zakhe ziyasebenza asingakhohlisani singabantu namhlanje sishona le naleni kuze kuphele imali ukhona uSotobe uyasiza uyo yonke inkinga onayo obhekane nayo nezinto umuntu ayifisayo emhlabeni ama-ofisi akhe akhona indawo ezihlukene ngithi nje hambani bantu bakithi nani nizoyibona le nto nami engiyitholile khona ngijabule namhlanje kufudumela ekhaya abantwana bayadlala egcekeni kumnandi akushuthi ngalutho ngithi nje bonke abantu nje abaziyo ukuthi namhlanje aqhekile songa namanxakekile nginganamphambili nganaphambili nginganamuva kodwa nje namhlanje ngiyabona ukuthi lapho engiya khona usasekuningi futhi.

phuthuma ke uzidungiselele ngayo yonke indlela ukuba nawe uthole lwakho usizo ngoba ngempela lukhona yebo lukhona ngiyazi ukuthi usewuhlupheke iminyaka ufisa ukuthi uphume kule nkinga obhekene nayo sewuzame kaningi kodwa akulungi ngifuna wazi ke ukuthi kulolu gcobo lomprofetha usoze wabuyela emuva impilo

izangoma ayihlukani namanzi, ziyawasebenzisa kakhulu. Kufana noba kuyolahlwa abantu izinto ezithize kuyogezwa, basetshenziswa amanzi. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ibandla amakholo esebenzisa amanzi nezangoma zisebenzisa amanzi, ungakhohlwa ukuthi nabathakathi futhi bayawasebenzisa amanzi. Uzokuthiwa umuntu uphehlelwa amanzi amnyama. Ya, kusho ukuthi amanzi ngempela anamandla. Nabantu nje mabexabene bathelelana amanzi ukuze kube noxolo. Uyayizwa into engisho? So amanzi anamandla, wona anamandla okulungisa. Uma izwe lingasenawo amanzi kunesomiso, lingase amanzi engasezi noma izulu lingasani, isizwe siyahlupheka, sifelwe yikho konke esinako. Amanzi adingeka ukuba ngisho imvelo iyawadinga amanzi. Kanti futhi uma amanzi ayingaba maningi abayingozi ababulala abantu. So amanzi anamandla. Ngifuna ukufaka nje umuntu ezo, amanzi anamandla okulungisa, anamandla obona. So uma ungazi wena ukuthi ulungisa kanjani ngamanzi, ake ngisize abantu. Abantu sebesebenzise kakhulu izinto eziningi. Uyawubona noma kuthiwa umuntu uhlushwa yini, ngabe isethwalo noma yinti ayelandile isigubhu, ngoba abantu ngisho phela igubhu angihlangani nayo. Kodwa ngiyayazi le nto ukuthi bathathe bathuthiwa basesihlubisi ukuthiwa hhayi bosithathe usiphose emfuleni, because amanzi anawo la mandla okuthulisa into nokukhulula. Iyayizwa leyo nto leyo? Amanzi anawo la mandla okuqinisa. So amanzi-ke kodwa asebenza kakhulu kumuntu onokuxhumana nawo. Amanzi asebenza kakhulu kumuntu onesiphiwo sokuwakhulumisa, ekwazi ukwenza izinto zenzeke. Amanzi vele nawe uyawaphuza ugeza ngawo nsuku zonke, kodwa wayenzi le nto eyenziwa ngamanzi osuku walandile kumuntu onesiphiwo sokuxhumana nawo amanzi, akhulume kwenzeke izinto. Okay, lalelake indaba yami ila, ngizokwenzela inhlambululo yamanzi. Yini ngikwenzela inhlambululo yami? Ususebenzise imithi kakhulu. Imithi inamasizini. Njengoba ubona iy'hlahla, kuney'hlahla, iy'hlahla zilwane ezisetshenziswayo uma kusetshenziswa imithi. Kuney'lwane nje ey'ngaphumi ehlobo, sorry, ey'ngaphumi ebusika. Ungabala iy'nyoka, ungabala iy'ntuthwane, ungabala ziningi iy'lwane, namaxoxo, iy'lwane ey'cashayo ebusika ezisaba ukubana. Uyacabanga wena uma unento yakho umuthi wakho onalezi iy'lwane lezi? Kusho ukuthi ngoba phela le nto ireflektha imvelo yazo noma impilo yazo lezi lwane. So kusho ukuthi wena ma wakhelwe into yakho ngalezi lwane ey'cashayo ebusika, ebusika awuphumeleli, kusho kusika ulungelwa kahle kahle. Yabo. So nansi indaba yami, ngizokunutralize uma ngizokwenzela inhlambululo yamanzi, yibe ukuze ukwazi ukubuyela ekubeni wuwe, inhlanhla yakho yokuzalwa ikwazi ukuthi kusebenzele. Usuke ngabe ziithunzi eziningi nezethwalo zabantu abasuke bekusiza, ngoba ma bekusiza abantu akakutshethi ngithwela mina. Bakwengwabe okay, nami nje ma ngithwele njengoba ngikhuluma ngithi uyabona, ake ngisho ukuthi angithwele-ke, bakhona kodwa abashoyo, yabo. But-ke ngifuna ukukutshela ukuthi izinto ezinye ezinemimoya eminye yokwethekelwa kakhulukazi zihambe zikubangela amathunzi nezinyama wena njengomuntu. Ngoba umuntu yena qobo lwakhe nje unamandla okunqoba nokuphumelela. Ngoba umuntu ngesikhathi ezalwa kwakunembewu eyizigidigidi, kwaba wuye onqobayo kuleyo mbewu yezigidigidi, waphumelela, wahlala esibelethweni njengoba ekhona. Unawo amandla okunqoba nokuphumelela. So uma kodwa esesebenzise izinto eziningi zabantu abehlukehlukeneyo, la mandla ayathintibezeka, la mandla ayafiphala, bese ngasazi ukuthi yini emsebenzelayo, yini engamsebenzeli. Ngolwesibili-ke ngizobe ngikhona, ngizobe ngizokusiza ngolwesibili, ngizokwenzela nje inhlambululo yamanzi. Inhlambululo yamanzi ngizokubuyisela kulokhu oyikho, hayi kulokhu okhandwe ukuthi